Alla kuin uplumimiin, arefi jumalti, tammattoni. Aga yulaktaatin atatamun, ang maktimakukluka. Ilibnum ang matakalatu, kilamitin rikuit, pitiksaktaatiltu. Kidumun iwim mga piumitamun, ilo ang matakun inutsukunit. Uli uchaktu ki Jesus ang wokit paigay. Ilay namo ino hinekay ka. Doktun tulitsuk tuanon, ilok nani awal roto. Hingon nimi akeni imakpil na niungan inuk nalang naapan. Asakaw siyo mi tuiliyokta, ino sekot ato witi tutiyo. Ino chiduwa tulwa kakmiyo. Jesus ang pekpay nga tali. Dupag iti upetan itinikini. Jasa kilamig aw laklato. Tui lamon pitik halata ato mao. Kilamig pinrikuwi pitik sakta kilto. Tuk-tuk talawid at atrawing mon. Kapsikyag na laksim masyupat. Hilip nin Jesus ang kayong nga huwag. Uliw tika ni kakituro